0: Visite Clínica Médica de Santa María, 1690 North McClellan.
1: Yukunya Teresa Masiyo niyan dating sa ito donon tobi niyan dasi na yuko lisensi tibara niyan si David ni Joshi si niyo niyan bugado Michael Bickleton ni kanta tisi don dan dono na natanyo ndo kwa chiyan do tu na kwa ndo ndo niye shiro kawando atu kawando ko lisensi ndo kawando niye sa rekomendera bugado Michael Bickleton do chida ora kubi chinyan do kanando chinu niye na do kwa na kindo kwa chindo na tawa na do get